0: kay kama, tata Dios pagrimay nin tachachi mo iko.
1: Sumah kanjay wakitipi.
0: Kay wakitipi, Kristiano kay ninjista rikuchinche.
1: Sumah kanjay wakitipi.
0: Sumah kanjay.
1: Sumah kanjay.